Yayando di beson da pre. Ma yan di chap di mam. Agwere bambaka be wubara. Ni agwere ni ngusu na unyoma. Ye yu ni faso. Motel za dori. Agwere nduma na bono. Bal maske. Na sara unu. Ama nimbam shimbam. Mene ni wakere kwa kwati shika. Di kebe bayan firika agwere. Neka ye koji udo. Ye gone ya nguye. Motel za dori. Itoko bandi ye kong kong kere. Kama unuma hi cheni. Yiri na dungi chen. Ese fere yaron zungulum ni mba funem. Oh ya kere be kuruka. Nyene chene ya ya nguye fako agwere gonu ni fako anyumba jire nye no yiri laka nyingambe bugona ye nye ikare tangawa nyene chene yiri woyoso chapa mekere sadori de awere nudo ayanju sadori na yoka abita na korku de atini aju sadori awura wirisu usapo morosu nyina uru kabada bere chashi jingam motel sadori le yesu banda ankere kunkundo to ikuru ka agwere nyufite buka suni no yankwa nguye gwe dipo bambaka be ye gana shensu sono kerebuya we to gwa chenso yiri waile yiri na queen ravishous papi edwe na ifesun suni ko e kobre dama ye nya fo dongo fite ebie nu na batman ne zungum kere kure egwe sangan kere ide egwe na tiswa queen ravishous e banyi na agware nu ko to gwe di fo nyinga mbeberebe bu ba ni cheni na bu gwe agware me dama nyi ni nu yer mo go na yan ka kini egwe di fo na bu go gwe di fo mbemba na baso ye goro bara nu queen ravishous be kere shi akomji te tefoni di gwini mati wule ngune nu ne kurufa kwa gwere kebe kuru ne di ngo uye di ngo nu bal maske motel sadori agwere nche mabitana ye kerebu tenle ne berikiko gonti osochi dara waku na wula na anye akuru katana na wafo ngu na saram na reservation le dara wanyo bensuka bere na suti na aswa yuk bandari shirini haa asha yu abakonsa nzara bara nibi eso sadora heme kerebe ike bara ye ye kuru buwa beduma ne babuwa beduma to nyini deti woyo daka ne kerepo pati basonu agwere ni iyo buku buku buku iyo suku suku suku na salamba wanyi de bombo e de la fiesa motel sadori sufre kunkun kere dama ya uru ne oshe shesu do ne bakuru yu kokoro do fe emu agwere nchen le o dongi che to labar ninyo suna warafima ina ningem be ye fabo balm dance ningem nye dance ningem ni wabuka grupu su ilaka wa heme no arishi wado afre yiri ay na nye yuole na wereda na nshabri keba ankuru nyini dance ningem kerepo pati inatini grupo yela kunya yela batteri yela kokoro kan be kurke fa kia nugrenu ko ya werebe wonu ye yuane ne ye dodwe ne kurunya dance ningem ye dinge be ne nyene ningem so ye jaka ke sukro ne ningem na bu fako awerebe nu mona ko fa bu agore anwo ije masaudu ankore lamba abraso buru abru no ni je abraso ni ngona ko ye kura nyene fere abraso ni ku ngbe ni nyo abrana ni zo abramo twe

0: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide tiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamakungu kresika, buba nanati awurumnu na buma labari, fako mumuti so mpapa kwanu. Sara nunu, icha abla nyoni njenche, koju sara njenu ili shenche, nyilisangani menem baba ya urumnu na bukaya, adina bukuroshi yeno, ni ngunguti sonobi na bufa maya nyinishi, bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kuruba bukaya na ye kurude ngunguti songu tanalafyenu, nyiniti togo bara, togo bieso sangabe nyini menem baba na bubaka ya ni, ama ye kre ya nye na yade buchashi wo ya urumnu. Ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako yela fye tananu ni imenembe na butungoni buke.
1: Togo bara ni biye so fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa pinyo ni afa abranyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ya Togo jama ni yela fye wono Togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togoba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukurode nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuruniam fako fiba toresu ni yefofokonu tupaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinikmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde noanyeo
2: munda baya gara ga junhi dronam bi mi bay da mo wini la ni ban ba bay gelma bi ni nu ri ri in kare ni ru ndi e to go buga ba te gal banat mi na wule munda ban sa e tro ni na dumi bay da be mu ti to go na ran kan meg bi bisu go ni da ban la meg ju ri no nan bi ba tro na ni bi ba ma bay na wule dumi bay da man bi sa sa le ni da ba da yin be men kas kuna be ba rara ba wule sa na ba rara ba ba ke ba to ba ku ku ra na e na ba ji ba hari ini le bala baade ina ba sa kida gulo kere na rum sa to ko kido ga urunde bindindiran tumbo le ba kebal in ka kidi baaye be no jodi bom na kaskuna ba meg san wul bamale tumbo geti to go na ren kan meg bi busu ne balna meg dum nan bi ba tora bana kaskuna meg ti be san humi o be sana ti bi no le geti
3: to go zama bele ne botu go dong lu go no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badengo ne dama nga go jonne botu go dong lu go no yoyo ge o ne bi hiu zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne datiti ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le vihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginem police pulu kon botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne tun nada la fi du me yo dan no noni inisuru ya le basu surodo
4: pinima pijana unuya pesana kanti debiyo ni pizim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tang bodum no dale to ga gewi yo domen de zero jong na sama gwe pida donu dala fe du mayoyo tini dini sutu ya pa ne ne trama se kwa ne gamin vuna de ku nel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi na besine ne mbazibo ne benza na kuyo wala kambozi bu kandi binze zio ne se fe ku domen dende ko ha binze vitamin a ne se bole jamie torole pase albendazole ne bu kura la bulutu da pararro hala hosdena paga du mana la bu togo agita dine mam da bizim ya kuzin bizo gudong nguro bez ku telefowa ni kujole nyango ngu bez rubele yo kudomne erewu ya torole egubi abade vei bizim kudom nyalu be bia yo ne be na ayale alim beng ne pata bi le sile kutongu ku ene ge yelo gele bi ni ku jole nyungungu ba zuru bi yelo yo kuku ba hala ho sidna ki halo ho ho ne to jone di oja mego yo kutong bi ndir gbai poko ne ejando e banga se galo lo yo ko bia tu wo lo da harada to gota na de ne ndeze balzas balak be des sama nyu ya bo tomendre yo ne pa yara nyu ba he u bi na ko yo kizim ni ku jole nyungu ru bi yo le ta to ndo ze balak sama yo te gen ra to ke bando ne te yak sama nyu tom do ne Togo ke wiya domin desiru jong ni sama gbe peda donu dara fe duma yoyo tini di nisi truya azusu no rodo
3: Togo zama bile ni botu go donglu bono no mo dale minisi we jon ne donu dara fe duma yoyo ne inisi ruya badenga ne dama nga go jon botu go donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utu go hole ne ne datiti ne vette ge so bolu ne bali ye go e o fala tomir ne ro rom dindima nabule da kejela dale pagal hong ne bechel da gese ya tikiwa nabli reri le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon botu ko donyo tom du ne minisi we o jon ne to na da la fi do me yo dan no noni inisuru ya le basu suru do
5: Togozama, sobolu wene baliye potugwe ya gandai ure ya onu Minisi wei jon ne tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padenka one damangan kaluku ne potugu don yige yo ne bihi u zamazi. Paga jo u dugu holinde ne dati tini bete ge sobolu wene baliye potugwe yo vala. Ba aguzi vina keku nele nu lurungu yenzi ne mesugum vina keku lurungu. Paga lo hong. Kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule. Sobole zamabu ezi kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tom dune minisi wi jon ne tonu dala fi do meyo yoni ni suruya badam no no position rodo
6: togo na chim nungu ke na dumbwa trete tetenya fiba asempo asempo ya sanke gobna pipi ko pe ngwa pa asempo ya ne bna chimba beku borbe nga asempo ya mu bon Saki blan yin, te do atin kokopon to go do keti na dubwa. Na dubwa mbate me, sanke nala pa banaka, ba diye, misa fwala. Kung makenge ke atun ya, na banaka ti, kyo klanja amamon do na pon, awi mwanko ne lupon. Kyo kte sa malu awi lupon. Blan makenya kintan pon, ki yin ke kain, na chim, nde chakoma pon. Ba kain, pra chim ba blan be, na dubwa koko blan maketi, te chilin pon ya. Kung may, kenga tima koko ya, Sanke blanti mbambia ba kobado wi da ala sake blan magati na duwa ba ya ba manya mbambia ya kati na sake na magati boko bina che na maku kwan ba ka bina che bloko na che pona na maku fuba e ba mon kon nya bulu na che kati pipi ko pe mbapo asen ya na ba na che boko bora ba na la ke asen ko ya
7: Togo zamo soboro a wenti ba do fa de nutro na tundo da pere na botoko dom suli I wouldn't be the Timbem to Gozamode Alafia Chowrena. Nebamu Barnabandote, Mozana. Bozole, Sbatara, Soborowatin Fala, Togurnada, Po Dudiru Duna, Ede Wakuna Ulodu, Ure, Mbombo, Falazu, Ndokurudu, De Ulodu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera ba mbangale rable na badala dede e boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamot de ala fiacha urena na umba mu barna bandote nozana ba